0: ng junk food
1: ug
0: nalabi ang carbohydrates, added sugar.
1: Kaon pa mong tamis.
0: Oh, dugangan pa jud og defective nga mga genes gikan sa imong ginikanan. Ilibene ko tong mga pamilya nga naay history sa mga hereditary nga mga balatian.
1: Kaon jud og dagang utan og prutas.
0: Yes.
1: Sayog tulog, inom dagang tubig, unya exercise pa jud kung nakay free time din. Buntag hapon ay kalimot. Inom ka sa imong DTX500 ug Mighty C, sigurado jud healthy ka.
0: Yes.
1: Dili pa jud kadaling matigulang, Sir JP.
0: Of course.
1: Maunay pinakanindot nga pakapin sa DTX500 ng Mighty C. Kanabang 60 ka na, pero murag 45 pa imong edad lang taon.
0: Ay, ay.
1: Uno, munindot ang imong panit sa DTX500 ug Mighty C tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions ng mga selula sa lawas.
0: Wa na jud ta igong panahon, Doc Ramil, ko si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil oy saying mayong lawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Normal kuang atay. Epektibo ang DTX500.
2: DTX500. Mabalisa mga butika. DTX500 Health Alert with Dr.

0: Amo pangaiban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang atun nga suplemento!
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: Dan salamat mahibutag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na po sa atong segment kadabuntag. Nasariin ang ubang mga kaksuno na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot mantag mga nagbagabagang balita. Kaniado, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na ito balikan o baga-istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di na pwedeng di ta magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha, it's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ang musulo sa itong kalawasan. Iyak kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyuhan na itong mga sistema. Huwag pwede po niyo sa DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga ka-K5 sa sayo sa kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, usa sa mga dagong legal battle sa kasaysayan sa Pilipinas, mao kining impeachment. Ato nasayaran kaning presidente, Erap Estrada, ipailalom sa impeachment. Ug karon, ang vice presidente, nagabarayon ng impeachment diya sa Senado. Ug usa sa mga impeachment, nga nitabo sa Pilipinas nga sadiin, nahusgahan gayod, mao kini si kaning Supreme Court Justice Renato Corona. Si Renato Terso Antonio Coronado Corona, ang kaning Chief Justice sa Supreme Court of the Philippines, nataw karong adlaw, October 15, apan 1948. October 15, 1948, si Chief Justice Corona, milinggod bilang ika-23 ng Chief Justice of Supreme Court of the Philippines at Mayo 2010 hangtod Mayo 2012. Samtang naglingkod siya bilang Chief Justice sa Supreme Court at minumduman ng usa sa historic na desisyon, gihimo nila maukining pag-apod-apod o redistribution sa Hacienda Luisita nga gipanag-iya sa mga kuhangko diya sa Tarlac o tungod ni wala laihi. Ang presidente ng milinggod atong panahuna nga si Benigno Ninoy Aquino. Si Renato Corona natawag kini siya diya sa Santa Ana, Manila o natawag tao kini siya sa usa ka intelektual o prominente nga pamilya. Iyang amahan nga si Juan Corona, usa ka abogado, o giya usa binahan, usa ka summa cum laude, major in accountancy diya sa University of Santo Tomas, nga taga Manila usab. Nakatapos kini siya sa iyang Bachelor's of Law diya sa Ateneo Law School at ang tuig 1974, o gaduna siya taas nga grado sa bar exam. Nakatapos usab siya MBA diya sa Ateneo Professional Schools o midiritso siya dito sa Harvard Law School aron siya ang Master's of Law atong 1982. Samtang nagpractice siya sa pag-abogasiya, nimo siyang counsel diya sa Development Bank of the Philippines o mga bangko sa Manila o usab siyang senior partner sa SGV nga mga legal auditing firm. Sa panahon ni kaning Presidente Fidel Ramos, nimo kini siyang Executive Assistant of Legal Affairs o Chief Presidential Legal Counsel. O sa panahon ni kaning Presidente Gloria Macapagal Arroyo, nimo kini siyang Chief of Staff, nimo usab siyang Presidential Spokesperson o Acting Executive Secretary. O atong Mayo 2010, mga duha lamang kaadlaw, una mag-presidential election, si Justice Corona. Una, gihimo kini siyang Chief Justice sa Supreme Court bilang mipoli sa retirable na nga si Renato Puno. O tungod nini, nakita kini siya bilang usa ka midnight appointment controversy atong panahuna. O paglingkod ni kaning Presidente Ninoy Aquino, ang House of Representatives mipasaka dayon og impeachment nga naay 118 ka mga miyembro sa House ang mipirma haron sa iyang impeachment. Pagabot sa Mayo 29, 2012, ang Senado miboto og 20 may convict si Chief Justice Corona og 3 lamang ang wala moboto sa iyang impeachment. Happy birthday, Chief Justice Renato Corona, October 15, 1948, 78 years ago today. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
4: D3 Bio.
5: Ako si Inara.
6: Tajud kayo ang akong blood sugar.
5: Ako ang isulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
6: Nahinahini na bali sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si John. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio, gumay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Now

0: bibili sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
2: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
3: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-mitis si ko. Kaya sulaye gani ninyo, mitis si, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis si, immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
0: Kasakit ang tiyan, mag-clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-clinical Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Papalit sa inyong mga suki butika.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang bala ka lang.
4: Ako, ang linya ko,
5: isang kapsula ka lang.
4: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
5: Extend!
4: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
4: Extend! Supplement for men.
6: Isang kapsula ka lang.
7: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lie. Lives of the Filipino people.
8: Puro de los Pueblos.
9: Alas sa 8:09 na. Balik ka pondo sa itong pagkapanaguman-uban. Ay mo kalimot ha, katong kulang sa vitamin C. Mighty C, mighty C, mighty, mighty C. Mga suking tigpapinaw, katong kulang sa vitamin C. Onya, katong ang inyong sugar pod taas para mo normal ang sugar ninyo mag-DTX sa 500 na mga suking tigpapinaw. Turns, DTX 500 turns. Ilang dugo turns ka ng abnormal pod? Dili normal? DTX 500. Bonay mga sekreto, mga higala sa mga tisoy.
10: Monday mga sekreto. Kasi antioxidant, so ang imo nawong pagpabilin kang batan-on dili malawos.
9: Kana. Kay kana mago mga oxidants. Kanang mga oxidants, mo na mga daotang elemento.
10: Daotang elemento.
9: Oh, muna so, nanginhalan ta og pangontra. Muna itaya. Muna nanginhalan ta og pangontra.
10: Oh, nga dili magtaya.
9: Di magkataya. Muni mga kaigsunan nga ang DTX 500 di matayaan ang atong lawas. O sa putaw pa, di matayaan.
10: Oo.
9: Oh. O, kaya di maniputaw niya ang atong lawas.
10: So, dili ka magdaot, magpabilin kang batanon.
9: Batanon.
10: Muna yung sekreto ni Bernie Kabusaw. Nabisan o gidaran na siya, pero batanon rin yapon o dagway.
9: Char! Maikid ka tagaag, Salbanas. Silbanas.
10: Silvanas nga naingalan.
9: Silvanas. O niya, apilan po din natog o sa kakilong lansunis. O niya, o sa kakilong rambutan. Batangan pa yun natog, Maharlika. O niya, lansunis from Kamigin. Oh, lumio. Samtang mag-program kaon-kaon dito, bay. Okay, kaya. So, ato balikan ang ato ka mga kabanan from Palimpinon.
10: Standby na sila?
9: Wala pa. Gikontak pa.
10: Contact?
9: Gikontak pa. Pagkahuman ang kwanpod ang medical bulletin pero tanaw na ko ato turns murag lisod na to turns no kato picture bang nakita na to ba
10: mao gani
9: kato sa picture nga gi-forward na rin na to
10: basun palang huwag makasurvive ragin siya
9: pero kato pormaha tanaw niyo mo picture man po to no
10: picture pero og
9: takabalog nga
10: sa pabagyo ang kwan mangod kung ulo wala na na chance pero kato murag siglawas ra to
9: to lawas.
10: Patalikod tingali to siya no kay agsa ba
9: so kani mga ingon ani mga sokin ti pamilya baka na bitong patay-patay kanang pusil-pusil ba kita anak turns no oh unsa na gyoy unsa na gyoy ko ani mo sala
10: sa ulo sa igo
9: ha
10: ulo ni igo
9: may magsala nimo sus nangawat kag kwarta nga malita-malita kana angay na pangpuuhon mga sokin ti pamilya. Pero kanang mga madarag, kaso-kaso, madaras barangay.
10: Ano siya gani, murag pusil ning naasiyahan kuan o?
9: Hmm?
10: Murag, Pusil ning na sa yang pouch.
11: Pusil?
10: Padulong og duty di kini siya.
11: Kasi gadala-dala lagi na. Basig doon na sa pusil pod nga doon na ilisin siya.
10: Oo, basig.
11: Nga, pwede niya madala-dala.
10: Panunta siya ba? Pero wala nakakuan ba? Pagkaigo, marag...
11: Mauna siya mga sukit ipo. No. Kanang pusil ba? Ano, isuksok mo yun na sa bag? Isuksok sa U-box? Isuksok sa... Kung sabay gamit sa imong pusil? Para sa anak ka ron, gipusil siya o.
10: Oh. Sa kabalos.
11: Oh, sa kabalos kay naman sa. Ang uban na sa yubak, sa uban sa bag.
10: Maulo po dayon ka sa may pagbalos niyo.
11: Di og magsakay kag motor, magkana nang kag pusil daan magbitbit. Turns.
10: Ha?
11: Magkana magkana pusil.
10: Dakpon pugka.
11: Ha?
10: Dakpon.
11: Di kaso dakpon. Unsa pala? Sa nga depensa ni kay daghanay pang pusil nga. Wa nagamit ang pusil na matay. Muna nga ako inani. Bitaw mga sugid.
10: Walay mo tubag diha. Serial number, Brad.
11: Tubaga
10: ninyo.
11: Tubaga ko no ninyo. Sige, nana. Okay, ato balikan, bay.
12: K5 News FM Live Report.
11: Yes, hi, guys, hi.
13: Kita na, no, live nga pata sa area. Karoon, ato kayo pwede rin sa ato nga kapulis sa Balinsa. Masya mo yung mismo nga kining gabad yun, ining pag-disigasyon. Ang nga maong biktima, kiba ba, nasa hospital na karoon. O niya, wapa mahili nini, but secure kini sa usas mga resort nini sa unahan nga bahay nini nga napita kay Bebern.
11: Iyay.
13: Gasakay nini sa motosiklo, o niya, o kabatay ka itong may, katong ni quantity sa kay Bebern, katong mga saging, mga nana, kini na napita nagsugod. Ang pagpusil, niya, natay, nakita nini nga kamhang, tulog ka kabang sa kalibre 45 kita burn.
11: Nay, kuanda say kanang nay CCTV.
13: Naa diri sa tindahan pero dito kay maklaro kay burn og i-enhance man dikaro sa tuga kapulisan ang gabaw CCTV camera.
11: Ah.
13: Oo. So, karon tingya dapita ato ning interview ng osas mga nakasaksi diri nga dapita. Di na natin pagkita sa itong kamera.
11: Okay, kamampod ka nang, huwag mampod video.
13: Oo.
11: Audio naman ang imuron.
13: Audio na nito, karoon nito dito sa kwan si...
11: Naroon ba si Brad Jeep Tiro na nariron? Nagdaga, butong.
13: Ay. Oo. So, sir, good morning. Later on sa K5 to 7. Di na ka makita, sir, kanigi. Pagka, usang itabuhan ni sir, usang kung nasa na itabuh?
14: Mahal City City. Mahal City, yung City Segundos, makita sa kwan, si CCTV ba?
11: Oo.
13: Ayon pag pusil, pila ka po ka pusil?
14: Duhara ka po ito ang nulunggan. Dayon ang katong pag-review sa mga CCTV katong makita sa tuwan. Duha itong gagawin ng ustehan ay ba?
13: Layo-layo ning layo-layo ang natumba itong biktima, no? Layo-layo, Marga. Duha ba dito sa mga 300 o 500 meters sa Gikatere Kipeberg?
11: Sa ato pasay, gisundan-sundan ni siya, say. Gisundan.
13: Kanya, gilalat pa rin si Kapitan. Ang nakapait lang, may good time ni Kapitan Carlos Gainsan ay na karoon sa area, kapan yung mga kagawan. Ang pag-abot niya dito sa Chris Pinking area, Kapitan, iyang na nasa maganda yung gisundan. Kaya, taga Barinsa, sabi niya, may tinunglan nga napaksi itong bukto na itong paong lalaki po na yung nasa maganda.
11: Katong pagkadasmag niya, naigo na siya.
13: Igo na. Magka ng motor, wala nag-kuha na.
11: Namag na lang to.
13: Oo, marag alibusaw na lang to, kibibirn ba?
11: Oo. So, napoy na igo niya lain?
13: Wala ba na dire, kibibirn? Ang katura siya, kay dire ba na pita, marag hawan magunin na pita, kibibirn, dalang. So, nakakuandong suspect. O niya, nililito na po to dito. Simple itong liko po ito paingos Balinsa siguro. Kayo, ori po siya din sa going paingos sa Tikala Balinsa, na po yung iya paingos din sa Balili, posible bulos ito siya dito na dita.
11: Ang mga suspect?
13: Ang suspect, oo.
10: Siya ra usaga sakay sa motor sa or riding in tandem?
13: Ang riding in tandem, base sa CCTV footage nga atong gisulti ni atong nakakita din ganina kita Berno.
11: Riding in tandem.
13: Duwa ka, riding in tandem. Pero...
11: Lisod mo po kay tulo.
13: So, pero natupag ipanayin pa ang pag-ila na to sa mga biktima, but usakin ni ka-security guard ng Gabujute, karumbuntan ng Kipeberg.
11: Pero doon na kay Kuan, doon na kay pangalan sa resort, di lang sa ni mo isa ba?
13: Correct. Okay, base ang pamilya yung taon na to.
11: Correct.
13: Wala ka po ng pamilya yung taon, so di na to ibutyag. kay Bato sa Central Kapulisan para po na mapagbalo na nila ang pamilya ng tao na ito biktima.
11: Unsa man say kanang unsa may nakuha sa victim sa imong kuan diha sa imong pakisusi-susi na siya armas nga gisulod sa bag armas to or unsa ba katong
10: oh, makita siya ang pouch
11: katong
10: ba
11: katong gibakos niya nato yung mga bala
13: para ko at to siguro kita burn kani kay duty pa man siya sa para ko to armas sa dalan to sa armas siya
11: balon siguro
13: oh sila na sa armas siguro to siya then pag-abot niya dito mag pulisya unsa na sila siguro yung armas
11: okay.
13: But ato ning kuno ato ka pulis na nilabigit ani kay ang hepe mismo boy nagunay tagi mong investigation na kay Bernard Ogani dili lapit ta sa unang gabahin upland ta bayayong ang atong kapulis sa Subagete po naghimog checkpoint dito sa may
11: ayaw na ayaw lagi focus lagi ng dugo lagi ay na i-focus kasi pa nagpoko ayaw na bo ipa kana na bo kanang ayaw na ipa-focus pwede ra i-focus pero di nato ikuan i live kay lain na pa ina mahaw ro sa baka dia kasab ana putang mita ini so kana oh ayaw na nak bo oh ilain kita na unya on sa to say sige say padayon say
13: opla to bayayong ang kapulisa sa budget na nagpaikayon og checkpoint dito sa unahan gabahin kitong crossing paingon ta dire sa atong gisidianan na dito pa nga na bara po ng mga motorista kay nilihay po sa checkpoint.
11: Oh, say, ang suspect, duha sila, o niya, unsa nga motor, makita ba sa CCTV, unsa nga motor ilang sakyan?
13: Wasa nga, mabusay din ba, di ba baki, maklaro ba kay Kibaber, kay Morag, ang ilang CCTV camera, nagmili kayo, what?
11: Unsa may, nagbunit sila, naghelmet, mga suspect?
13: Atong ipanguta na sa atong,
11: Kato nakakita sa, nakakita ka CCTV, wala pa?
13: Wala pa, tuwas pulis, sige, kwan?
11: Sige, papungutan na ko ng pulis, ay, unsa ba?
10: Ah, si Kapitan, di ha, say?
13: Si Kapitan diretso sa unahan doon sa area karon doon na ibutang si Don Dips.
11: Sige lang. Ikuan ko no kay para basing ma-intercept pa ni Turns ba?
10: Oo. Magsapagod kayo.
11: Alas 8 pa.
13: Katong gapusin ka ng gabunit sila tapos di na ko maklaro. Namatay po din sa CCTV. Di na ko maklaro gabunit ba to or wala. Di maklaro. Eh, maklaro sila.
11: Kwan ko na, Sai? Sai, asa man, kinsa may naghawi doon sa CCTV? Lili ako na, basing makalilipog ka. Tapos polis?
13: Tala polis, si Beber.
11: Nyawa na yung polis niya.
13: Lili maklaro, kusura na kayo.
14: Kung saan nga expert ang kuhan mo lang ito, itong sa footage, basing makuha nila ito, makuha na ito. Expert na mo kuhan ba? Nami expert na sa...
13: Enhance ito nila.
14: Enhance ito nila.
13: So, pagkuha sa CCTV, dili maklaro kayo?
14: Dili kayo maklaro. Dili kayo kusog yun siya.
11: Asa man ito nga kuhan? Kinsa nakakapture ito nga CCTV sa private ito nga tindahan
13: private,
11: or sa public?
13: Private, thank you, Pebeng. Wabay public din kay... Valencia naman eh. Okay, do Bagete area pa to kay Pepper.
11: Og Valencia di ay. Naman dai Valencia di ay. Dai maka-afford nang taga Valencia mo butang og CCTV diya sa mga poste.
13: Wala pa diri dapita.
11: Aw di dapita wala dili ingon kay Valencia na ni. Ayo pagana kay abi pa lang kay ingon si Mayor Edgar Dion sa pagtuo nimo sa wa mi kwarta. Sa phone on para mo ning CCTV. Basin di dapita wala.
13: Wala diri dapita kay Pepper.
11: Pero sa sentro na daghan.
13: Oh, dana dito sa titong area karon. So,
11: yes, ako ano? Mataya no. So gisundan dai siya say pagka ato-ato lang ni ba? Pero makita ra na sa CCTV. Bisag naigo na siya nakamaniho gyapon sa drive turns. Mm. Wala lang siya ni hunong. Kuni hunong to siya. Tiwasan. Di na puto siya makakuwag siya armas.
13: Apo siya armas ang gibeban. So ayan gisakyan ka motor katong dako ka motor.
11: Ah.
13: Dako ka motor nga kibeban no.
11: Dako.
13: Dako sukod mo kasukusog mo naman dagan.
11: Asa nga motor dako kanang taas kanang kadina.
13: Katong. Oh, kadina nga kuan ni Kibeber katong.
11: Asa mang motor? Asa mang motor niya diharon?
13: Oh, dal bitiw ang motor no na niya sa dapat atong truck sa kanan og paabot kay kanan na bitaw na doon. Kanan doon.
11: Mm. Why ko no? Sige say. Kuan okay, magaling say. Diha mo gikan anyway. Asa gidala?
13: Provincial Hospital.
11: Malaopan na lang po ninyo, gikan mo diya, diretso na lang ninyo o kung sa latest niya nga medical bulletin o pangalan po niya. Mm. Basig to na po dito ang tagtungod. Anyway, ang CCTV, Investigaran po na sa mga kondas, mga polis.
13: Oo, oh, yes.
11: So, oh, unsa po makuha ninyo dito sa provincial hospital, palo apa lang po ninyo sa gikan diya sa'yo, basig makabalik pa mo niya. Before tamik strong.
13: Sige. So, po, nanangita, di ba po?
11: Ah. Okay.
13: Nangita. Live, ay gikan din sa may Palipino area, si Bebert, no? Aning shooting incident na ganyan na city sa Buntag. O nga karoon to ang biktima at hospital. Ang katong nanaspagan in town, nga taga-Balinsa, ito karoon sa RA sa Balinsa para patamalan niya mga pangus nga nangkot pagkatumba niya, mananaspag ka itong biktima in town na kasakay sa motosiklo.
11: At tuklarohon nga, why na igos bala gawa sa katong nga biktima, ang biktima, may nakadasmag lang o laing motor, pero motor, ang iyang nadasmagan ang motor, diliingon nga naigo sa saag na bala.
13: Mm-hmm. Adele. Nadugbo na kay Bebe, napangos na to siya.
11: Sige, say, salamat ay!
13: Live, ay, gika, kamas doon tayo sa Gabarski, K5 sa Iril, detail sa may Bebe. Para sa kapabilita sa Pisipi ko, Cleo Sanegros, K5 News FM.
15: K5 News FM, live report.
11: Mauna po ni Turns. Sayos buntag, security guard.
10: Sayok, ayos buntag.
11: Kini, maka...
10: Pero kung insakto ba ya ang mga kung narag yung mga CCTV no sa mga cruising ba? Ma kuan matrisa bro.
11: Ug asa dapita mo ni padulo. Karon. Paspasan gid na nila. Okay, diri to ni tanaw na ko ton. Diri ito mo agi sa way mga CCTV.
10: Oh, so unsa man mo diretso sa ug mo diretso siya sa Kambukad. Dali ra kayo sa mga kalutsan dito.
11: Kasaroro.
10: Oh, hindi sa... kasaruro. Pahingon sa Udol Falls ba? Pulang, to, pulang bato. Walay sod, mang, di na usa-usa naman ang dalan. Muliko pa siya tayo pabalili. Ma, layo, layo pa yung dagan. Kung naayog ka paminaw, na pa yung mga makabantay po. Huwag maayon so, taong naklaro ang CCTV una, kaya pwede na itong kuhan nga, mauni siya nga motor, mauni duha kabuok, mauni sanina nila, ana ba? Kung naantay, nakita sa CCTV ba, nga na ay makakuhan. Matrace pa na.
11: So, asa ka?
10: Pareha sa una, nahitabo itong gitulis ang Ahensya Belen. Ga-onboard ko sa radyo, dito Picas Estasyonan. Maogyo'y pag, kuhan yun, nga nang onboard yun ko, maogyo'y pag human sa kuhan nga sibat. Dakpan gyud kay perti madaghan ang monitor dayong yung nga nakita ra ko sa boulevard kasi gyud ko basa gud sa text sa boulevard ni agi kusog kaayo mo ni ilang salakyan
11: karon may text
10: pag una pod unahan na diri sa Sibulan dito gud gibiyaan gud nang salakyan na nagdalaga na gud sila
11: ma, nangamatay to
10: dito Sibulan nadakpan to
11: wala gip wala
10: ang ilang abogado mo to gipatay katong si Archibal gipatay sa dalagit. Abogado to nila diring na atin sa hearing nila.
11: Wala abogado mo sukol ato nila, wai. Abogado diring nga mo laban.
10: Wala, wala. Atong mga hold upper katong niransak sa
11: Aisha. Kuratong baliling man to na?
10: Murag, kuratong baliling.
11: Pero dakpan yun sila.
10: Ato yung mga naka, wala na dakpan, daghan man to sila.
11: Dari ko no, tanawa ko no. Basta nana po diha, dari sa ato aron.
10: Ha? Wala may comment?
11: Wala.
10: Wala man.
11: So, kung diha to mga
10: sulit. Dili, kung ma-explain unta na to nga, na-adere mo ni Kuan.
11: Bisag mahatag na lang po unta ang motor or ang
10: description ba? Unsa nga motor? Unsa color sa ilang helmet o nag-helmet, ilang jacket.
11: Kay karon, pamaroon ka ilis.
10: Wala, paron. Gap motor, paron. Kaya ngita, paron kikiasan.
11: Ngita, paron.
10: Asa ron makaligot-ligot, mag-uragod kayo. Sabang ang community, dakpan gina.
11: So, kung diha to sa may kandaw ay, disundan to, ang exit nila turns, kung mo lip turn sila dari pa dunlong sa Balinsa, dagay CCTV.
10: Oh.
11: Kung mo U-turn po sila, mo balik dari pa dunlong sa Kamanhak, na po CCTV.
10: Sila ha?
11: So posible mo lahos na to.
10: Lahos sila pa ka pulang bato.
11: Pulang bato.
10: Maliko sila pa balili or mo diretso gid sila dito sa tumoy. Pero na may security pag abot dito sa kuan.
11: Di po ito pa doon puhagan.
10: Paingon sa puhagan, dili na security sa EDC dira sa kaedyukan? Pagpanon ba yaka o dili ka kaila?
11: Ah, dili. Dito.
10: Manungon mga kadiya.
11: So posible. Dito, kung dili sila mo.
10: Paingon sila sa Japanese Rhine, pwede po. Or kung mabalik sila doon.
11: Sa Red Rock, pulang bato.
10: Maangat sila dito, malabo. Oh. Did in naman na din na.
11: Did in na po ito dito.
10: No, did in naman
11: na masakpan po sila dito ni Udol.
10: Sa Udol Falls.
11: Oh. So, nara na sila diha.
10: Nara na. Pero, mas kan lang unta, kung na ay CCTV, nga makita ang police, nga klaro ba? Ang description. Kaya to untang ma...
11: Pero, kuan po, di po diingon nga nagpundura ron sila.
10: Dili ron. Wala ron. I-kiss yun ron.
11: I-kiss pa ron. So tanawak ko nun ninyo diha mga sukitig po minaw. Kamu nga naminaw ka ron, ha? Hmm. Kusog man ta sa mga bukid-bukid. Hmm. Kusog man ta mga kaigsunan sa mga kining mga lungsod-lungsod. Hmm. Tanawak ko nun ninyo diha. Og kadunay nang gimotor nga kadudahan, karon lang niabot.
10: Kuha po motor ning... Naigoombot? CRF? CRF,
11: ganyan. Okay,
10: Honda ulagi, CRF.
11: Oh, nindot na.
10: Honda CRF.
11: Di ba pugha na siya mo'y hippie baka ha, sa mga gorja?
10: Oh.
11: O, di ba? Kay, kuan man na, nindot o gamotor. So, suspect sa mga sukinti. Pamina mo'y pangitaon ron. Suspect sa. Pero, paspasan ni siya mga kaigsunan o kining lihok sa ato ang kapulisan o niya ang mga tao mo tabang po madakpan yun ni.
10: Madakpan ni.
11: O niya na dayo na mosunod na mga kaigsunan ang motibo. Hmm. Suspect lang sa para matagan ni justisya mga higala kini nga maong biktima. Suspect lang sa para matagan justisya mga higala kini nga maong biktima.
10: Correct.
11: Kay ang kuan ini turn sa trabaho mo yun na mo man nakasagaran trabaho.
10: Basic, wapo to kabalo, basic personal po.
11: Personal. Suya, trabaho, personal. Negosyo.
10: Negosyo.
11: Oh. Pila edad ato niya? Tanaw niyo mo?
10: Mga...
11: 50 plus?
10: Wala pa dagay.
11: Mga 40, anak no?
10: 40 plus.
11: Personal, apilin po ng personal niya. Bagura ba ta nagdrama atong barbiro-barbiro? Hmm.
10: Ah, wala man to'y labot, be?
11: Ha? Wala gito'y labot, pero... basig, mga ingon ato ba nga? Ang banner mo yung nagpatupi, o niya, kinhatan po niya ang asawa. Mm-hmm. Okay naman na mga personal mo na. Ligyon na wadoon na mga kaigsunan, ligyon na walaon. Kana nga klase, negosyo. Kana, trabaho, personal, negosyo. Di arpita mga higala mo tutok, pero mas maayo nga madakpan sa gito nga maong mga suspect. Ako mga higala, murag mga limbaw, ako malhibo, naanapod, o niya, kanang tawabitaw nga, mga nagtrabaho ra, nga na nagpaabot na yung nagpaabot turns nga pamilya nga maka uli sila mga sukit yung pamilya makadala o gagasa makadala buga sudan makapiskwila o
10: paita
11: ang pamatyo nung ta mga higala kining malita malita nga gikawa ta mga sukit yung pamilya
10: kapatan
11: o o ka na pong sige katug mga higala sa hearing ha
10: tapatyon ko dahil na matulog sa hearing gikapoy rin
11: nagikapoy dahil na lang
10: nagtas rin na siya o blood sugar kaya wala siya ga-detect 500
11: kana
10: kinanglan so, siya mag-DTX
11: 500. DTX 500 yun. Kay kung mag-DTX 500,
10: ha?
11: Kung mag-DTX 500,
10: mag-DTX 500?
11: Oo.
10: Ay, siguro.
11: Siguro?
10: Siguro.
11: Taas ang atong kinabuhi.
10: Taas ang kinabuhi, walay high blood, mubatanon pag yung ka.
11: Batanon pag yung ka. Sama ni?
10: Breaks ata.
11: Sama ni?
10: Sama ni, Bernie Kabusa.
11: Nakay ko dito, pamahaw?
10: Pamahaw?
11: Tagan ka na ako para pangpalitong pamahaw.
10: Ano ay pamahaw dito? Ano ay pamahaw sa balay nga na? Ano ay pamahaw sa balay?
11: Hindi kayo imo ang kagingnan nga mo batan on sama ni Bernie.
10: Ha?
11: Tagaan ka na ako. Tip
10: ba
11: tip?
10: Ba mo na, day na.
11: Pero di mo inom. Kinis Jonathan Torns. Tanon ni mo ga. Inom na wala?
10: Jonathan?
11: Ang imong face ko notan. Mutanaw sa Tony. Kana, kana.
10: Half ra na ga inom
11: ni. Ay, pun pagkano. Ay, sige.
10: Ha?
11: Sige na ba yung nag-explicar nga ito ni Aileen, kang Cedric?
10: Amo ba?
11: Kana sa, si Abo, Abo!
10: Abo?
11: Ah, Abo! Ano, wala yung bungot, half na.
10: Bagong giyayo akong water pump, ana.
11: Ah, hole.
10: Hole na.
11: Hole. Klaro. May ilan man ito lang nag-DTX, Cookie Mix, no? Kay, unsa to, basta ga-DTX, 500.
10: Batanon.
11: Sama ni?
10: Batanon lang tawon.
11: Sama ni?
10: Sama ni Bernie Kabusaw.
11: Lang tawon. Si
10: batanon lang tawon. O alangan. May magpagkaon ka kay tilawan.
11: Dili batanon yo dili lang lang tawon.
10: Kani,
11: batanon yo purma.
10: Batanon og purma.
11: Amo lagi na lang tawon. Ay, alas 8:32. Balik ni mga kaigsoonan human ini mga higalas pipila ka phenomenon. Standby. Alas 8:32 sa tugyapon kanato sa MyTC.
16: Foro de los Pueblos. Poultry Bio.
17: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
17: Visio
16: gamay D3.
17: Apalit sa mga butika.
16: D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
17: Ang Visio
16: gamay D3.
17: Apalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
19: Sa adlaw-adlaw nato nga pagginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
17: Apalit sa mga butika.
19: No one ana baka ugana sa kama. Basin og may diabetes ka.
16: Ang DTX 500 na.
19: Ang DTX 500.
16: Adlaw powerful extracts.
19: Nga phytochemicals.
16: Og antioxidants.
19: Nga gigan sa palaya.
16: Og desugared sugar cane.
19: Mga organic compounds.
16: Nga epektibo.
19: Batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
3: Ang inundan nga no daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon.

0: nga nagkuhan, manindutan, ino na mag-final judge.
1: Adi na mo ko, Antoy. Katong sa Seattle, katong ingutan, pag ato na ko, marayon, o kanang tao-tao, o kanang kuhan, oy, kanang balay-balay ra sa humayan. O niya, ilan lang di.
0: Ang Seattle?
1: O.
0: Awa, nag-uwago de, angay?
1: Kanang, gibawi na lang nila sa kanang murag, kanang tarpaulin bitaw, palibot, kapilang payag-payag, di, anaan mo lagi.
0: Wala kay budget?
1: Sa may budget!
0: Kaya wala man natarong og trabaho, alangan ako.
1: Tanawa, para makaingon yun mo, tanawa ninyo. Para makakuang yun, tanawa dito.
0: Adi ko, oy, kaguhutuot na nang ko diha.
1: Hindi nga nung, sauna. Sauna, kusukay ka mo, sorry, das ka pwede. Sulod-sulod, paka dito sa legal office.
0: Oh, kung wala yung traffic, ayo, hindi lihuot. Morning ni Konsehal Nestle Villacampa. Nanarabay na suya sa bagong Bunawon, bagong Shaton.
1: Kisa man po yung nasuya?
0: Ihi, di kita pili doon ito?
1: Eh, bayar, mungsing ko.
0: Ay, Dodoy, sponsor na sa amo ang activity. Wala ka mong gigret. Uglayan mo, ing napod si Master, si Konsehal Marlon Ator.
1: Kaya nga, wala ko
0: na
1: may
0: sponsor pod. Bayad mo. Alangan nga mo, apil minimo grit nga. Wala man mo ni-engage na mo.
1: Oo.
0: Oh, naaman mo i-contact na ko. Si Mayor Albert Ator, na po i-contact. Layan ko mong i-greet na mo. Pareha ni Konsehal Nestle Villacampa.
1: Bagong Bunawon.
0: Bagong Bunawon. Bagong Shaton. Pag-kuan po mo, kanang sponsor mo.
1: Nga, muna ay bagong Shaton ron, katong ilang booth.
0: Mo to. Dili, to wala pa. To kini, Konsehal man si Nestle Villacampa. Mayor Ator man ron mo yung mayor.
1: Ay, nanday plano yun si Nestle de mudagang taas na.
0: Wala, oy. Wala, oy. Bunawon ron ko ng ilah. Kapitan ba ya si Ray sa Bunawon?
1: Oo.
0: Ako ron ang giyay ko ang kuhan. Kay ba, ang tagline magod ni Ray atong nidagan siya kapitan, bagong Bunawon.
1: Niya, bagong Bunawon niya,
0: kay karaan. Kaya kapili ba ito niya itong incumbent?
1: Karaan nga siya ton.
0: Ha?
1: Karaan nga siya ton.
0: Dili, bagong Bunawon. So, apil na lang, bagong siya ton. Niya nasuya man to si Sir Lord siya to. Makita din na ko na siya usahay din sa live. Nga mulantaw po na to.
1: Daghan man ihi sa siya ton man na.
0: Daghan ka ni ihi na. Mukha daghan pa rin ting ihi.
1: Santa Catalina.
0: Basig pa rin ting kadagay na ko ni.
1: Pero ay lang magkakuan kay.
0: Pero ay lang magkakuan. Nga mang masuya mo kay sponsor man guna sa event na mo sa anniversary. So, uglayan po mo. Kontak kami sponsor po mo kay kada buntag po mo namong i-greet.
1: Correct.
0: Problema ba na?
1: O mo. Ah, si Juan Randy Estrellado.
0: Oh.
1: O si Dave Diasis.
0: Mm.
1: Oh, si Sir Joseph Cuevas o si Mar Merlin.
0: So, na, amo mo na
1: silang. Si Milot. Milot. Oh,
0: si Milot. Sa Nakamil Peak.
1: Oh, si Juan Arlot Regalado. Oh. Arlot.
0: Huh? Arlot Regalado.
1: Number one.
0: Number one sa?
1: Kung siyan?
0: Ay, di pa gani. Wala pa gani. 2028 pa.
1: 2028
0: pa. AG Glass and Aluminum Supply. Miss Jean Lumampaw. Makayong buntag.
1: Kalawa.
0: Sponsor na namong among ginagret. Layan ka, Sir Lord. O saan yung alan? Ihi. Kaya mo ni siya ay right hand ko noon ni Konsehal Master Marlon Ator.
1: Ay, nakakita mo ko ina niya.
0: Ha?
1: Sila man nag-istorya. Mali sila sa unang Bibi Nicole.
0: Amao da gani ang kaistoryan Bibi Nicole.
1: Mato. Oh, nang wala nila ko asunod si Bibi Nicole kin ngapil di man to.
0: Pero mao na og layhan mo. So kinsa ang alan ani niya?
1: Ehe.
0: Gani.
1: Lord.
0: Pero naandot to ni say kuan di ba?
1: Wala man
0: siya. Wala man siya. Wala
1: man siya. Wala man siya ni kuan, man siya dagan. Takuan ni siya kanang murag say hawd-hawd ba?
0: Amao gani. Nang kuan siya kanang nang kuan siya sa Facebook ba? Nga traidor, ana, naga siya gipang post.
1: Kasi ang gipang birahan?
0: Wala po siya gihisgot, pero klaro kayo. Kaya nga si Konsehal Nestle Villacampa, pero wala rapod gatagad si Konsehal Nestle.
1: Ama ba?
0: Pero klaro kayo, manang ako, akong gingnan sigira, kaya akong itakol, akong komentaryuhan gamay, nga sponsor na, manang among gigrit, kay sponsor layan po mo, sponsor po mo, okay, wala may pareha mata, amigo man ta.
1: Correct.
0: Di man na, namo.
1: Para, Johnny Clothing, oh.
0: Oh, Junior Clothing.
1: Erwin Agustino. T-shirt na to.
0: O si Mayor Dinis Amancio na minaroon niya mo sponsor.
1: Ay, pagkanindot sa koan.
0: Ay,
1: nindot kang boot.
0: Kaya ng puntag, ikrit.
1: Nindot kang boot sa San
0: Jose. Mayor Inigo Habagat.
1: Nindot kang boot sa San Jose.
0: Ha?
1: San Jose, nindot. Ah, kang Amancio.
0: San Jose, rin Amancio. Ayungon mo na. San Jose, si Mayor Milnik Lugron yun na.
1: Mamilaw sa Milnik. Ay, ayungon di ay. Ayungon tapad sa koan. Tapad sa, ayungon tapad sa, booth nila tapad sa Dumaguete.

0: mo gite. Alibawa si Mayor Pepe Orlino po, pero diri man na siya mo agi ni Rick Sacando si Mayor Pepe Orlino.
1: Oh, sponsor. Mayor Pepe Orlino po, ang iya pong booth, City Government.
0: City Government.
1: Oh, sa Santa Catalina, municipal building. Tumbag ba? Mabot sa Santa. Aniya, sa Kanlaon, basket-basket. Basket na, basket.
0: Basket, o. Oh, oh, ito, dako kayong basket, sunlanan oh. Mga repolyo.
1: O, oh. Aniya, wa ko kasabot ato sa San Jose nga mura man tug mga ana-ana may basbot pa sabot ato kanang murag kon ba mga bugang bito nga makawayan nga gyana nga murag nahimong ana sa ibabaw
0: payaw dagway
1: ay
0: payaw sa daga
1: oh kana oh. kanang kadito makuha
0: sa isda
1: oh to mo oh oh ayongon po unsa pa to sa ayongon. At sura ko po dito para maka-appeal po kag-explain.
0: Ha? Paling huuta kayo.
1: Puyo eh.
0: Sa una ko, anak ko din ha. Mabalit ako dalupapa. Nanay dalupapa gabi eh.
1: Asa to napitan dalupapa?
0: Kaya saan mo na dalupapa, bindoy mo man ay mga display
1: na pitan. Di ko sa una. Awa ko ni kuna to. Awa ko ni...
0: Mas lamay mo ko nilang sus. Tigpalit. Mupalit ko ba? Masoy ako. Balit ko dalupapa. Di ako pong lutoon. Di magiging parihag sabor ito ilang sus. God, lamay mo ilang sus din ha, God. Nanam kayo ba? Lamay kayong
1: dalupapa. Pero ang nindot po kayo ang tao-tao.
0: Ang bayawan?
1: Bayawan.
0: No ba?
1: Nindot kayo ang...
0: Tao-tao? Tao rin malagi ito kung nakitaan silang boss. Nato'y tao po sa likod?
1: Tao? Katong tao? Katong word niya tao?
0: Oo.
1: Na may tao yun nga personal.
0: Ah.
1: Munang tao-tao.
0: Tao. Yan na po'y gatindog sa lalo.
1: Tao. Munang tao-tao. Asa magini original ng kabaw? Bali hermoso or sige hulungan?
0: Giyulungan gyud ng kabaw
1: kay bali, kabaw magilagila.
0: Buhi nga kabaw?
1: Buhi agili kanang kabaw nga dako ba? Nga mga grupo kanang
0: okay, agriculture man pud sila pero kanang kabaw giyulungan gyud na kay mo man ay landmark day inig mo sa kay series nya maabot kay giyulungan mingon sa Carabao ra ko manaog.
1: Asa giyulungan? Nakod sa giyulungan kabaw, Carabao gyud. Pero kuya man tong kabaw sa Carabao dito sa Bali.
0: Okay.
1: Ano nga? Mura mag-dinosaur.
0: Nada ay tingog-tingog. Iay na po na.
1: Onya, sa Dawin po, kay gisuro eh, yun ako. Pero pertitikahan na mga tao, turns, pinaanak lagi, turns, timing ka na may jacket, pinakuan rin, kanang, kan ba, kanang, ang sa tawagan na, pinahapin-hapin ba, pati masagiran. Onya, sa Dawin po, gidaog po nila sa Manayaw ta, kuradang, ahandada, ahandaki kay... Ang sa Dawin.
0: Dawin? Kuradang sila?
1: Mura sa gap, kung ba? Kanang native gapon ba? Native. Pero tanaw na ako dito sa... Tanaw na ako sa Seaton. Kung mo subsidize ang buglasan og 200 to 300 or kanang kuan, sa tawag nga na, kanang konsolisyon, boy, kaya eh. Orang 20 mil ang gasto. Bibitaw!
0: Mamorita Bukotot, ng Kwansang Mayor Atty. Good morning, Sir Bern Atty. Ronel. Detex Coffee Mix sa atong kabuntagon. Kaliwat bayanan Sir Jobin ang Mayor sa Seaton, si Mayor Ator. Gani ang next reunion 2027 sa Ator Clan. Ana Seaton, sponsored by Mayor Ator. Good morning, Mayor Ator. Sponsor dahil siya sa kuan? Ator Clan.
1: Okay kay itong kuan. Okay kay itong katong ilahang booth.
0: Okay kaya okay, din. Dili 20 million gasto.
1: Pero bawi-bawi. Bawi yun. Bisakit sa mato nito.
0: Bawi sa consolation?
1: Pilar, buti niya. Suroy na. Suroy na mga tao. Naganda tao. Naganda na tao.
0: Oo, yan ay. Rason nga na si Mir Linin, dila ilahan mo butang ugbo. Okay, dili siya ilahan na ng BIBI.
1: Di ba? Dito na, siya to. Di ba lingon nga pag-consol? Based on sa ako nakita, may the eyes is in the beholder of the beholder of the eyes.
0: Beholder of the eye?
1: Awan sa
0: the beauty is in the eyes of the beholder.
1: Kana mamana. The beauty is in the eyes of the beholder. Super wrong ko nakita ang beauty.
0: Beholder pa.
1: Beholder. Ako tagiya. Ako beholder. Ano sa putunga? Kita pa mo po si Aton Santa. So pag kay balong nga daghan ng mga tao mag picture-picture. Katupong ilang gibili dito murag palahubog mo siguro to panday mo galingkod-lingkod ka hinambin na po namin po rito sa mani siya mani siya artista
0: wala eh kuan dito mga tao
1: ha?
0: Wala dito yung nag-duty nga parehasan ta nga daghang mga konsihal kay opening god wala dito sa Seaton
1: lay naglingkod
0: pero gani wala mga opisyal
1: wala ko kamantay di ingon na kusok ba ito Seaton ha
0: busok kusog bitaw.
1: Ikuan ko na niyo gamay. Unsa ibot pasabot ato nga? Mura ra mga tawntog mga
0: ayag.
1: Kanang kuan ra gyud ba kanang kugon ba? Ya pile ko kasimple ni himuon.
0: Oo.
1: Kando sa pahimo ini. So, bay kanis kando. Mura ra manig. Ang kuwang na lang di man ingon nga pag unsa to? Ang kuwang na lang butang nga kanding. Mm. Oh, ana ba? Nindot pag ano ay. Maana din ka oy. Last ni.
0: Ay? Murag last? Oh. Consolation, murag last dito? Oh,
1: pero 200.
0: Hala na.
1: Pangorta, pangorta ba? Sige, kamo nagpanday niya.
0: Usa day, AX day na?
1: Kamo nagpanday niya, kamo na ibala niya. Niya, pagkawin, mahino na ninyo. Mahino na ninyong consolation. Mahina na ba? Pero di beta yung niya. Di, tarong nga.
0: Ayuhan ang
1: ayuhan ninyo. Kaya mga tao, kanang usa lang ko.
0: Uh-oh.
1: Eh, di beholder, di... The beauty is in the eyes of the beholder. Mm. So, mamay na nakita na ako. Bula nga sunod. Kuna ninyo, klaro ha? Mm. Tarungan ninyo. Kay, tapad niyo Santa Catalina, parte ninduta. Pagkahuman, gibawi ra. Kanang buntag, labi na karon kay Waisiga. Buntag, ay isa. Mura yun, katong, padung lagi ka dito Santa Catalina. Daplin lagi ng mga balay-balay. Mauna. Alas 8:46 naman di ayton, so...
0: Naske, may buntag, may pagmaminaw.
2: Bernie Kabusaw, ug Attorney Ronel De Palobos, di na matabang sa Foro de los Pueblos.
3: Di na matabang!
0: Di na matabang, gamuntag. Good morning, morning, morning, morning. Sa itong mga kaiksun sa Kabukera, Dublin sa Kabaybayon, ano itong mga palangga, mangungumag, mangingis. Da, good morning sa mga public market, ng Luis Naminaw sa K5 News FM. Building mo na ito sa Building 10 sa Dumaguete City o sa tanang mga public market. Kumusta ito mga sukintig paminaw sa nagkina mga establishmento, kanan, panitan, big shop, gasoline station, terminal, pantalan. Naminaw na ito sa mga sakyanan. O sa ilang mga panimalay. Morning. Didyong Horo!
3: Morning!
0: DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX 500, pinaka-epektibos pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar, unsa pinyong gihulat pag DTX 500 na, DTX Beauty. So, pampahamis ni ating ni Kuya, o syempre ang kontrapamaol nga DTX Liniment Oil, Mighty C, Alkaline-based Vitamin C, pampaligon sa inyong mga immune system. O para sa inyong mga kabataan, Mighty C Syrup, D3 Bio, ang D3 nga may VCOM, VCO nga may D3. Pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan, pampaligon usab sa inyong kabukugan. Klinika, Deo Fresh. Para sa puti, mala, ug humot, ngilok, magklinika, Deo Fresh. Para sa swabe nga digestion, ang inyong kinaon, mahilis dayon, magklinika, Spore Biotics. O syempre, pang matagalan, extend food supplement for men. Mga produkto mapalit sa mga clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Canlaon City sa Mabinay ug uban pang mga dapit. Sergi Alternative Bio 1 City MZ Pharmacy Public Market Bakong ug sa piling butika sa inyong mga lugar kin di produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramiro.
1: Mapalit usab kang Aligner Alhong Colada.
0: Kakasi
1: kining ato aga mga product sa mga sukit tipo mino. Mapalit pod nito kang Aligner Alhong Colada Kakasi. Kining ato aga mga product sa mga higala. Mauna siya diha mga kaigsoonan, no? Di ba? Sa dili pa nato i-check ang ato ka mga kaabanan dito sa Civil Military Parade. Ato sa ni humanon kini ato
0: Civic?
1: Ah, Civic.
0: Civic Military Parade.
1: Ah, at least nasipiat ko karon lang.
0: Oh.
1: No? Ay, nabalik-balik ka. Civic. Okay rin na.
0: Dili, civil. Kaya na, wedding kay civil wedding. Ano?
1: Eh, civil service commission. Ano ba? At least, mora. At least, nice. Si. Si. Civic, civil. Hindi, na na. Okay ka rin ako, Sarah.
0: Okay, okay.
1: Civil.
0: Civil.
1: Yang anong... parade lagi.
0: Asa parade?
1: Parade lagi. Okay. Sa itong paway magsakay ini.
0: Wala. Parade.
1: Sa di pa sa atong Civic Military. Oy,
0: Pastor John Mar, magapas diha sa Occidental, sa San Enrique, mabuntag.
1: Umanon sa nato ni atong drama.
0: Sige.
1: Po, yan yung barbiro. Eh. Lugay kayo, ma. Tapos na yung program. Yari lamang sa atong katulumanon from Bernil with Love.
0: Why is time?
1: Andy Boy, Addison Boy. Pasok! Pasok!

0: Téxico, ¿no? Téxico.
1: Ay, yo langas.
0: Aquí.
1: Ay, yo langas, ¿qué más? Tony.
0: Baidon, ¿cómo no ni?
2: ¿Qué no ni? Wala pa man, wala pa man kunin mo gi. Gi massage.
0: Be, be, be, be, be, kanang, kan be alcohol be. Be, be, ay, bibi uwin man.
2: Okay, hindi na mau, hindi na mau.
0: Mag sijit.
2: Alcohol. Alcohol, alcohol, dara alcohol. Okay, mapauli na may...
0: Pitkan ko man imong kamot. Ako rin mo massage ni mo dari sa ulo. Finishing touches man. Ano imong hikapu ka?
1: Ay! Pagdali na dia, Tony! Pagdali na, pauli na!
0: Iyan asawa mo. Sige, pututok na ko. Okay. Mag-idhat
1: na
0: ba?
1: Ano? Pagdali na! Sakto na na!
0: Sakay.
1: Sakto na na, Tony!
0: Okay, Raka. Doon na.
2: Napit na na eh!
0: Tagbaw na, tagbaw, Raka.
2: Ha? Lamay kayo. Lamay kayo.
0: Dara ko ito. Ano imong puni pa ko ano dire dapit sa imong kuan? Dughan na ito. May labot.
2: Sakit man akong dughan.
1: Dani ba? Sakto na na, Jason. Ay na na.
0: Naman ni siya
1: ihong. Sakto na na.
0: Ang sa'yo imong ihong-hong na ko doon?
1: Ha?
0: Sa'yo imong ihong-hong?
2: Ang sa? Ayaw good son kay Nas. Nas, Mimi.
0: Di ang sa'yo imong siya panganday? Sa'yo imong sama kay siya pangan?
2: Mimi.
0: Ah, Mimi. Ang sa'yo ihong-hong ni mo?
2: Ang sawa, kway giyongong.
0: Magpamassage ko niya. Kuy, luod ni mo.
1: Ay, ang sadya saan? Pamassage ni mo, Stoney?
0: Kaluod ni mo.
1: Ha? Ah, pauli na ta. Pauli na ta. Sakto na na.
0: Sige. Sige.

0: Sana meninko na. Matay ning bar nila dari. Grabe man kayo ni. Uy! Nindot man kayo tukar ng ilang bar dari. Si Mimi man eh. Asawa man ni Tony. Wala po dari dari.
1: Na, malagis Jason dari.
0: Ayay. Ay. Burak kay wabi may nagsabot wabi nagtiksa na ini pero burak kay gayon na nani ba?
1: Na malaki ni Jason dere.
0: Ah, me. Nalaki ka dere.
1: Hoy, kapo John. Na na ka dere.
0: Ta ta ta ta ta na gawasta. Gawasta ta ta.
1: Na kukuyo.
0: Sige lang gyud na gawasta. Sorry kaya nga, nisulod na diri.
1: Ano man ka?
0: Bugno, no?
1: Asa?
0: Kini atong
1: gisulod. Unsa man dini?
0: Ewan na. Mano na ka?
1: Unsa man dini? Lugaran ni?
0: Ato, ay dali on me. Kaya mag-coverage pa mi sa buglasan.
1: Unsa?
0: Ato, ay dali on.
1: Na unsa man ang mga tubangan nga? Mara man ka nagsok-sok o kuan, martilyo.
0: Kabantay ko ni mo nga.
1: Ha?
0: Samtang gitupihan ako ito yung
1: bana. Martilyo na?
0: Sige po kagpangidat. Na kangay po kana kangay po kana ko no.
1: Unsa pang pangidat na ako'y sakit sa mata?
0: Wala man.
1: Man ang sige kidat na akong mata.
0: Be.
1: Na ako'y sakit sa mata. Be. Ikaw ba sayop nang imo ba?
0: Isa. Isa. Sem baho ron.
1: Si baho.
0: Sem baho ron.
1: Ikaw.
0: Di
1: ko baho oy.
0: Sama. Be, kaon ko sa imo ilok be.
1: Kitso. Taka lang ka di ako ng ilog ng inlan. Ikaw nang wala gar klinika.
0: Di klinika ko ikaw. Ha? Kasi darong baho ah. Ha?
2: Gisimba.
1: Imong tiil baho.
0: Dili. Si Jason na sa sulod.
1: Ha?
0: Ano?
3: Oh, gaud sa mo dere. Gaud sa mo dere.
0: Dili happy ending. Labog na deh, tana. Kumana?
1: Kaluoy.
3: Kaluoy, way hinungdan.
0: Kaway hinungdan, wagi style gyud.
3: Way style.
0: Ha? Kalitro magsoji sun deh.
3: Ilok.
0: Gas.
3: Mga bawag ilog deh ha, pag klinika Dio Fresh ba mo ha.
0: Klinika Dio Fresh. Okay. So, ato lang itong gihuman ng mga sugi. Itik pa minang kayo magka-berage sa gano'n niya. So, alas 7:55 na mga gala. Balik mo yun niya. Ato i-check ang ato mga kawaran kayo basing magsugod ng civic at military pa rin mga higala. Ang ilang area, gikan sila sa kwantuan sa...
3: Pantawan. Sugod na gano'n.
0: Ha?
3: Gasugod na. Galive si Cyril.
0: Gasa. Live na. Sige. On niya.
3: Gikan sa Pantawan. Lapat mga kayo area.
0: Laho sila sa Freedom Park.
3: Laho sa Freedom Park.
0: Ang agihanan sa unsa ba ni Tons? Adi lahi ang iyang ilang agihan karon lahi pod ang unya.
3: Sa street dancing? Lahi dagay.
0: Lahi pod. Murag ang street dancing.
3: Murag sa sa bypass man na musugod ng street dancing?
0: Oo. Oh. Sa ang civic bypass?
3: Oo.
0: Oh. Layo naman itong bypass na no?
3: Layo naman
0: ito. Para mo sila dari. Sige mga kaigsunan, unya, ito ni-check ato mga kabanan. Human lang sa pipla kapinom naman, la 7:56. Standby niya, standby sa mo sa update, pag basi magka na ito, dali sila si K5 doon din, K5 SM Randy, sa katong pag pamusil patay, stulo kabuok, dito sa may Santa Catalina. Human lamang ini, standby!
4: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog pod kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mapali sa mga butika.
7: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX og ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako na sab si Doc Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
7: Usa sa mga rason ngano nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dr. Ramil?
8: Ang flavonoids, Sir JP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa D-sugared, sugared cane extract, nga usa sa mga ingredients sa DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways og antioxidants effects. Ang flavonoids mo ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms ug kini water soluble.
7: Wow.
8: Gani perfect jud kaayo ning iparis sa MITC nga usap pud ka water soluble. Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka sa dagat? Di ba magka sunburn ka? Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit, kay man ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
7: Ang pagbulad sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kinimudamid sa atong panit o underlying tissues. Maunang, ang pagbulad sa adlaw hinungdan sa cancer sa panit.
8: Ang pinakakumon nga klase sa skin cancer, Sir JP, mo ang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
7: Correct.
8: Nagatubo kini sa mga panit nga expose sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot. Maunang, kung sige kag bulad sa adlaw, kinahanglan po sige kag inom o DTX 500 o MITC aron malikayan ang cancer.
4: DTX 500!
6: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
8: Balikan nato ang tubo, Sir JP.
7: Yes, Doc.
8: Madamage man gani ang atong panit nga nagpasilong ta. Unsa pa kaha ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init?
7: Bitaw sa.
8: Pangutana, nganong dili man madamage sa UV rays ang tubo tungod sa iyang panit. Gipreparahan sa tubo ang init sa adlaw, mao nang grabe kabaga ang panit ni ini. Kini nga panit, Sir JP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
7: Munay rason di ay nganong giharvest nato ang super antioxidant nga panit nga bahin sa tubo. Ang desugared sugarcane extract nga moy pinaka main ingredient sa DTX 500, ang DSE ang pinaka dato nga source sa flavonoids ug wa na iban pa.
8: Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant. Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas. Imagine, Sir JP, ha, ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo nini, dako ug daghang kaayong benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 pa na ang DTX 500, Sir JP, mo palit.
7: Abisag ako mo pa.